0: Show.
1: Oh,
0: Donc,
1: écoute,
0: Oh my goodness.
1: Hey.
0: Eburu adwene ntiasie
1: yes.
0: So. Eburu adwene ene ntiasie yes. So. Enti yeah. Bebi biara wo bia na woti ene no. Wozo betu jidi anamo na wako line no so bi. Na watimi atwin sa odum we. Watimi atwin sa nyira we because media de bia da ya na meka se odifo quotation ya na me den se. Awofo ene page padie esie ma emma. Nemum enye ma. And a page of idea is CMA for. Now say, and yet, Ronumpo and I can't say the ba abrabona casamua. And now better answer, Uba mum, and I'll be you know, Meryl. Eh, Mammy Amagana.
1: Dog,
0: and it's he, and you may be a horn moody for car. Now, Matinasi Dean is a wow. Papa, we
1: eat for the obey ye need a dan on that. Obi kase, and yen ni way near the red day.
0: Okay.
1: Nemum, ni pa yad jenny. Ena ye de hwade
0: de shade wow
1: odi for de
0: wow
1: ye nyame de amano no ene se ye adwene no bebie mu ama ye ni etimi ahwade yi
0: ampa
1: e no kwasem ogina nyame asem so
0: wow
1: tina de bia ye stresse ye mwa no sika fem
0: ye mwa no sika
1: na ontimi enje adasa
0: wow
1: emie nipa bebre adwene
0: mu
1: dogs are the bonish nipa adwene ma ho etimi kra ma ne yare
0: ano de
1: da no em se nyame di for ma in quotation bina eh no say honhoma aboto or something dog me best me kan na meeting
0: that's right
1: aha eh ne ma boni show ti ma otimu se wankasa wani nje wo ho no ma na say
0: eh
1: enti asie bia uni nti nanso yan ya edi papa echi de ye mu bebre no enti asie bia na ye ni no se se yenya
0: okay
1: ama ne ma asisa kra o ya brabom
0: wow
1: ay enti ya na e ade a dog nyame edi adom na kwa edi buaye
0: hallelujah
1: yeah. Amen
0: you ani for mama milizina onu so yenko ye di mu kakra mamilizi mini o made wa bi o me hu
2: yo dog openo
0: okay
2: lolo lu wa ngame de ke wa nga shama in Gavin school
0: mi. Hallelujah
2: ke hamme mau nomlo mau chule ke bahio meheji
0: nene yo
2: leke onge wahenue da no se ohie na negble o
0: okay
2: ne chonka chemine ma uchemmu enge ka bible o mi na ke ma unme opon ke hani komo se abe
0: okay
2: abe ne ma uchu chulio meke aya beje gbea ano kone no fe no na mana
0: okay
2: acheme keba
0: wow
2: motutu tu anonge wahenu mu eje ne ma uchu keba sha my government school
0: okay
2: loko hisi no woni komeko hi nyajie ke o eno heji o
0: okay
2: ko madeke ko ibe sika ibe no ibe deka
0: eno me
2: klade mu wa no ko madeke ye nchumi heji o ibe nye ma beke ma u ma u nene hamu hewa mio no ke chuoni o
0: okay
2: esa ka u beke kone hamu hewa mio mo
0: okay
2: kono nchumi o we ya no
0: wow
2: lo wange no fe no cheke mba ashaman
0: ashaman
2: government school mi
0: wow
2: ba
0: ba
2: no ba na he jomi
0: okay
2: ba no ba na twemi jomi ke ha o he
0: that's right
2: ba wa ma u nomlo efi benefi ke fio ma u munyu
0: okay
2: moni cheko hisinge radio ke tv o ma he o onu o
0: lo
2: mo beke mo ochona ke no hisinge we mi po no nge tu ebuyo o le benenge seke o beke o manaka Sroto ngemi.
0: Okay.
2: Lo mu beke no bata ede.
0: Mu bata ede.
2: Mu bata ede.
0: Oh my
2: ede
0: God.
2: Ede tamio. Mm. Ne o ngemu nyo otuke jesisi jiyo.
0: Mm-hmm.
2: Okay. O ne gana hiyo manna ma unomlo ne le hisi.
0: Yeah.
2: No feno.
0: Mm.
2: Wange gana hiyo no wale bali ne awo gloss.
0: That's right.
2: Awo gloss o. Loko jie ma taodi. Awo gloss loko jie ke ma taodi.
0: Mine yo.
2: Se ma unomlo ne eyi mogbe no hehun pewe etan
0: okay
2: chona be bo fa bono ngo esu onomlo lo e mehe ke hano feno
0: okay
2: e ke mole mo ba no ba taide
0: mo ba no ba taide
2: e na ne hu e ke fosi ko pete na ne hio no feno nge no ya no nomlo chuo mi
0: okay
2: mumu mi ke hello mi kula ma o ma ji epo ke chole
0: amen
2: e no e be common nge gana hio ni nge ma o ni chu ese agba ni ami ehe ke oba a ye o dressing
0: okay
2: loko ji amahamu se
0: wow
2: Benu dressing a loko ja mahamu se.
0: Se
2: you are no wangenge government school no.
0: Oh.
2: No feno wa futu.
0: That's right.
2: MP Jimu.
0: Mm-hmm.
2: Mini. Doctor Jimu.
0: Okay.
2: No feno wa kla wa futu.
0: Wow.
2: Eh.
0: Wow.
2: Okua mohulo jimu wa kla wa futu. Na ma no mlo e wo he ke fosi ke ha no feno.
0: Oh.
2: No feno nyi on e beke ole.
0: Nina yo.
2: Lo ipa mo pe ka be ni Yesu nge o. Ne hla we ni ami.
0: Okay.
2: E won no feno ga le ni che e no.
0: Wow.
2: Mo le mo beke. Ko yi singa se. Nene ni nge de o lo mo bu lo mo tue. Se mo beke ne mo ni che o ba na ka o ime. No mo ni che hun o tahe. Jonah. Ni hiyosi na atuomu nyukume atuomu nyukume ne chapi loji anukwalio seke ohisi no nge lomu tuwebuyo
0: obe
2: anukwalio le babu ko male anukwalio na anukwalio mahane oyeore
0: that's right
2: ye nyemi
0: that's right
2: mobeke no ba le anukwalio no ba na anukwalio
0: wow
2: kono na heyemi
0: amen
2: ke hamoni cho he ke owe kukla
0: wow
2: lo wanga nye kpe ke masha my government school
0: okay
2: ke eko nge chicha heko ne obenye no maba le chuo sika kono sika eba wa mauno mlo
0: okay
2: eji mauno mlo kone ke owale o wa no ma wa ta pepepe keke mauno e ha mo heto
0: wow
2: lo ikpa nye pe udasi yo na nge yiyo chapi nyango yi
0: anu
2: kwale udase nene aka nene asa nyami
0: okay.
2: ne meniche anabeneji yo lo na nge de
0: wow.
2: chapi noko ne bribe noko ke oba de kikon udase fe udase no nge nwe nge captain jesus o eji anu kwale
0: amen
2: lo ye nyemi mohun moba
0: okay.
2: ne mohun oba ye o udase
0: moba eko Mm-hmm. Oh my God.
2: Mau ma jomu.
0: Mau ma
2: jomu.
0: Noko ma bimo ka je ma woka nge je ma plinge. Mo chome blo fine.
2: Ipo pe yo. E fe no jio.
0: Okay.
2: O ma wo loli o keba asha my main station.
0: Okay.
2: Neke osu main station yo. No bi. Ehe, mo bi no feno no mana mo bi leke oya asha my government school.
0: Government school.
2: Government school. Alo asha my new town taxi rank.
0: Okay.
2: Ka osule jon. Government school. Gate o enjoy.
0: Okay.
2: Aha. Se he ne wanga mo chon. Lejon na gate ngwange.
0: Okay.
2: Aha. Ka osule jon mo se gate o mi.
0: Okay.
2: Ko se gate o mi o mana. Hall ngwako. Omana na ni nga mi se nga poje nga mi se.
0: Okay.
2: Mu mosemi.
0: Mosemi.
2: Omaba na ma ni chuli yome.
0: Wow.
2: Nga hiyo ne nene samu. Ama demo ko ne nene samu pe mi o.
0: Wow.
2: Oma pe ko hisi nga wemi.
0: Okay.
2: Ko hisi nga problem he obi ne be wa mi ji o. Ili nene nga mo hawo no hisi nga he no nga yi mi susu e.
0: Okay.
2: Tafra che onge sole mi ya. Se o nema wa ni o nyam. Iko pe. Back Captain Jesus.
0: Back Captain Jesus.
2: Ma wa ni o nyam o ma jepo nga ohe.
0: Amen.
2: Eno feno ma yomu ka.
0: Wow.
2: Oke ma upe.
0: Amen.
2: Lo ba.
0: Ba.
2: Ole ba.
0: Ba.
2: Mujia chinye. Mujia chinye fe a chinye nga omi. No hiya na ni no ba.
0: That's right.
2: O neno ma bana.
0: Wow.
2: Chona. Bali ya mami na ya pure program. Ka epe program o tan, obe na nga le jon hu. Eja kanene ba chuo. we be koko.
0: Okay.
2: Say ka 4 years, ka ya 5 years, you know, ne prophet in Ashamai bang. No, ne bang a chue ka, chapino kwakwane a chue, jinye benye ne ma ba Ashamai.
0: Nina,
2: ya ka yike mokla wale Ashamai, benye Ashamai nge ha.
0: That's right.
2: Say ne prophet wo na ne ke ma Ashamai. Tuwe mi jomi ba Ashamai.
0: Nina yi.
2: Nina yi ya no basa basa basa, gan Ashamai kla akpa.
0: Wow.
2: Ne wange nye free.
0: Wow.
2: Nga shama ne problems ne onge nye no ke makbe kla nga ma udro mi hejio
0: okay
2: kla akma na shama ma ni che hu pay free
0: you
2: lo mo hu mo ba ne mo ni che hu pay free
0: mo hu mo ba eko no ba pay free
2: amen
0: mamilizi anono